bunga tungutte, menon bunga jawik. Papa tungun ngani nyamno, kail sabay kong, imel kena ha.

ga nga che to bu yu in che mu ga i ga nga tam ga du a fu i ga i ta wun tu be lu a ne nya nya ne nya nya na i ka me po lan cha wa yu ka me po lan cha wa yu tu gu wa yu tu gu wa yu ta yu ma ri ru me chi mor da